Pagpapasa, kung napamikwa ka na sa real, kaya sa watch o watang kulyaw.